0: kakra na wonyere obi anya bi sene open menso obre no ase ankure hunu na yedede na manya sei na me ka sei twetie na sense ohwe otie ya osra ni bi okosra na damfo crying Gulf City na na stafu ni di nkomo se 100,000 Ghana cedis ofie o de kutua oil bi ka sra ni ne tie no o de se kan wo works na damfo no e wo ne yire ku omo omo ba wo de 3 years etna funu no ho sa 3 days abo friend o ni so mada na o tie o nti fie ofo na tie pampan se bibi bon dem ho omo ko yire papa na wu ni yire wu na akura no eti ho ba news when you see TV and I'm say one can and one two no can send me 100,000 no bit here and a macron for by necron for no one a damn for this can call one well we are say you come on to make a cry ye since and I'm you will say and I'm to say what fanny me a tarry hear me cry no bit me the ato fear for you now oh to our damna and the baby also no bukra how kwa ahomaso aso dene na fei ayonko fa bone a ededen enkomo bone yeden eba sa ayonko no a oba wo nchan betu fo se antuti ha papa yo a wiye dwoma na wo sam fifire ededen ne wo ye o ntimu fa kwa we so a ntimi nye sei obetu fo bone tie korinto fo ngoma di kan etre dunum chichemu dia aduasa miensa first corinthians chapter 15 verse 33 o se mo ma wo na adam nkomo bone esebra pa nkomo bone obi tufu se wia no ye sei ye sei se ni pakro ye chia ye wo ne ebechi wo won de obi tufu awie o san kra ba beja wo court wo betro no wo hwe wo kwaf da sentence ye de be ma mfie dodo akwa ko dam upie no asiri wa jimi pa mene na de she bra wa ko bokro no ye de ne konso o ne tufu ka wo twa twin fan ye ya ke be wie wo ye enti twon hu fisa yon kokro no sa yon ko boni obdo ho akobata wo a wo tufu no se sinti no se de esi koi ya se de si kwenti ubetran ho sa she ene de se de de won ye de pe ade o nti u pe adwuma de agi se okoye se koye se koye se hwe it's not da bokra na sru de o yusu de won hwe ya unko a obeko so enye de enye yi meti obi de obi University of Lagos na baya kama unya first class no pe adwuma bi Christo ni ma papa mani jani kachi denzo jiso kushiyani hotel o jini huo wanka nchiri ubiya nene mwa kusisu kushiyano eno kofa fru anu kwa wangunu zeo nyevi hune mfame wako hospital na onyem wako yegua pa ni first attempt uwi wabiswa yegudu wadasote yase intini ma ono futu ono wadoto ono na suba mboni na wade ma ono ini yechiri tubwasi na kwenye nyangupo wate intini huu bebi ade ne hwiase boni babra bom no ahomaso babra bom no asoden babra bom no ayonko gro boni na adun ko bataye no ene mo kuma ni tri na yeden ahwerewo de tosum yenu so wanya hun sa ahwerewo no na ose osi agina ye bi second king so abi manfo muma ho a etrinsia chichemunsia no hwe de etu aso a e ma ne nsatimi yeden e ka kuma ni tri bi ho wo de fonsa hye ho no se na nyankopo nipo ne kan se hin ne to ye no chile no ho no twadua bi to ho na dade no ebete ani ti enam se dade ano ankasa ankasa ntimi masoro no obusa onyami nipa se omeboa no odukobo kodokodan nyame yeso pasma ka ti nyame na yeden kaguwiem won hu nyame nti nyame nipa no de no kodan pa cho nyame nipa nkoje ani monyama onyankopon ene yeye if you don't mean fed you are uncotton sum, na daddy aye then abasro. Opa kotribe you could fear for daddy tea, daddy be too soon of a dear shen ye. This is yammy bum. Tinyanko pom won or codino, say radi. My dear to mum ben then, and upon the panoso, and I'm sonny yammy one sauce, and uncle pom home tinimu, or chan say if I'm a two, both the other two are, not the anabasro. And in tea, abrabum won. So be ya say now pe, open say be ya. Konyanko ponchen. Lazarus, owi. Odi nasen, nanay. Ni nuyamoto msafire Kristo. Kristo ba, nukwenu ya nukase mzide wase, osijayi. Nkasa, mchile mbebi ya mdenu kotuye. Ukotu yono bo mpaye, Lazarus ane ya di nituwa, achichire honu, epi ya bontimi ya saneno, ama ninyankwa. dia wadi nana impu onyam betimi aye dia ho hia ne se obekọ nyankopọ nche wate enye se on na mbobna na wo ka kira manfo no ti o papa bi ne ka asem bi ache pa o se kwame o ka na majiso papa o se ti me kama se ma kira fufuro na mnim se me ton me ho me kama se ma kira fufuro mo fo ti no we ti a no nso da komo obi eh se na mane ye pa o tim ni se na mane ye pa o tim ni afa di o di asie no na dadwom ani na ho kan kire nyankopon woni ba bi nyankopon adam fo ti na ko bona mane da bi ono na mpa bo nyina mpa bo ti fo nyankopon nipa nyina akotodwo na ko ne nchen enso asem no ka kire no a oyi wa no a obi abonya den yehu se na drum pon ka bo na ye den esenso esayade funhunun po woni baba wo so no wa ye ani na wo mpesa nyankopon kire kwan na wo di wa ho den ye wo di wa ho den ye e besi na no de na watimi asesa wo ana mo ben wati ade popo ben na tima free maba ene onyame atre ni nsem bo so hu mo mo ye adwuma bre na mo ne so abu mu kom no wo mra me nchen ko ne nchen ne wati je adwendwene no je atete no je awrehuo die no na kopa nyame akira kwan na se hu kwa onyame bebo wo ye twato ho ne se tie o abrantie no ebra community ne betae soro no verse 7 je munso se no kan se masofa no training side den e fire nyame yen sankire ni wi a e wo se wo soso wo tu anamo mfa ho e wo se wo na wo som na wo gie nyankopon de be ni sankire ni ba se nipa ka ni nsagu ne bo so onye bibia mfa ho a ni nsanka hwi o na namo ben e na wo se wo tu wana mo edi kan e ya adwin sakira se a me hwete bia na ekọ no a me se sama dwene ne masa akoma janche o ba de se fo no obi o ne na jati study for papa o se papa na shine so o pia na obusa o ukoba na o ye o se ti papa fama japa de be me de ma me na me ntukwan yesinsu anya patafo e na yiri fa so on pese nipa ba kire kire ni nti on pa tratre nti ukobo ne bra sika bocho no kokuru fufuro bi suko to mrante e na se sika o sika de wo sika na mfo bebere na o to na bubi mu amamfo bon esa na mrane yesie kamfo du afro no na e kamfo achacha nti ono fro course no na form say team sikasa yo school ni omre yo fine bi pnf poor no friend uni sika uni adamfo fi oba hwe form no na hwe so ama no de kotu en sa fi oni preko na e pre pito ase na wo preko anu betima biti no won wa di afri mo frase anyini wo bebu mu akọ no wa wini nyina kom di no do ba ni se mesa ko ba no ba na janche ni papa no e be ye na wa wa tu fi na no di petia hye ni nsa e hye na tare foforo hye ni mpaboa e tu party ma no hwe onyame atre ni nsem pe so ye wa wa tu e na usu dimbri ka dwane firi nyame nchen na o de number bi a ye mfa se ne wo be ba kristo nchen a wo be sa hye wa tare foforo a hye o petia ja tu se wo ye ba a hye o mpaboa akata wo nase a di ntare agu so a tu party ma ma ni je bi aba so wa brabom e nyane kristo wate otun safra o sebra o simi gina puna chi yaden bi pum so be bie kwan kra mame a me hyane mu na no otun sa didi enti bra na wo ba said about bad safo ni ye no say my year osoro anywhere nim de boni prayer of confession e urade me pa ocho se me gya ho pa kobo bra papa bi ni adwuma mi kobo no kro no mame am ni adwuma mi wiya no papa yi ayire mi kofa no ne ba mi koyi say me ni mam sesa urade hu mi mobo na fa chame na fe ehia sa wo hye wo ho so na de wo sa wo siesie bia wo siesie to fa dia sa fa na dia koma no na ye sitie mo nyame tie hwe onyankopɔ ho na kwan sa brantie no ka sɛn fa na to so kɔ kyerɛ bɛn fofura nko dia no to anka onya ye sitie nyame sɛ ye wei a ene na ye entie de nipa ka wo hwe oh e ana nipa sɛ nyankopɔ Abraham nyame do no Ebrenya me so mfa ne domba ne ban dono ne ban odono pa anko ba fode e man wantie nipa wankasa ntie nipa nipa kra so ano papa no fa Isaac se bezi enko fa anko amie nu kan ho de nyina no so wo mo to kakra ko ga kakra so debi me de se de aduru bra e ko ye adwuma mo nyina ha me ne akra no ko e besa ba ngodi nyina no so akra no sitie o otwe sika se o de wanya me sa fe no se o do me hwe wachi me de me de ba fode no ho dada ma unku nipa ko yi ojai kakra kabi tin be bo afode nyankopon ka jia fe na mesh wase meshira wase fo ni nchira so meshira watamfo be matamfo obi obi so a so bia me so be so ane so ho de hu ntisa ye sitie na face so woni adwuma na wo ye no wo san trasim adwindwini ho de ahofama foforo ye den ewuram mfa laase akwadwo ye mfa mobra wo da bi nti nwia na woni nyankopon so aka bom ewa adwuma no ho se ye beye adwuma na nyankopon din kunkure no nyam kai adie bia ayira bia no obusabetemi aka bi mu ifise sa nyame na obo sa de no onse sai oda so tiase nyankopon oda so sa jiseya otimi ade foforo emma mpo ekuma dadde e tire no akoto nsua so betima sa pejama na ba ah se me catch yourself last dose enfie na se nanan owu so nyane no a wa ma na yete se ya ontimi nye ye nyina ne se nton safra oto safra oto ne safra o se bra na osiesie ne mama no be siti ne waba ifa na wa otie mi ene o yankopon pese oyi bibi wa prapom dia munchem dia sei dia hwiegu no peso saye foforo nemum so be bo nyame nchen na one na benya nsa wo so a nyama besesa nti de masem ba wie no ye bi wura mpa bo ba bia wo bia no mesre se mesre pao me pao chao se mame mre kakre bi na one nyame ni nkomo wate kachiro nyankopon se dia dru nie magia tum se makuma tre na nkasa tonsio mu nti hume mobo bibibi ye ye akuma ni tre yiye no kachiro nyankopon una huni ma dia pote dia bobo sikra nye bi kra na bia probably awye ye o but kachire no se urade hu me mobo adia pote ye no nim be pote ye toye na wasere nso mfa nche wo na woni nsa nka mum na ne manyina mwi pe minim se obo mpa intimi so meto so mpa ebom yeda wase nyankopon se wa kire kire yen na opese ade papa se ya ahwe yen yensa kanti ngode onsempa abre ye ne da duye dia mesre tia wa no se dodo a aja tuma ba wo nche wo so wo mpo wo mo da biara da nti hu wo mo bo na ti wo ho firi de ntini nyina ho na sisi wo no wo ntam na de asede ye no fufuro te adwuma ne mpa ye bo ne se kenyan no ya de ton aboa no ye ne sa no adwuma so ni mu na pom di na ye ho adwuma na ware asisi ne matete abra mu bibibia sika sem papa che ho ani mu nya wo de wo fa pa na unum ebubum ne mpata kakra ma nipa mpimnum di mabika de na huntimenye sane bra be hye ho animo nyama bra bobia mu se yare a fa kristo man tampia bowura ho na sayade e yare ho a chichire wire tisi papa na hye ho animo nyama de nyina ya mu minim se obetimi aye aye ye nka odin se wati se yesu dine mu ene yabo mpae
1: amen
0: be number eye 0 2 4 2 0 0 9 9 4 0 0 2 4 2 0 0 9 9 4 0 Fra Majus Namu Adin Kumu. Nyamin Shrao Pasa we are snow tea.
1: Amen. Papa Nyamin Shrao so pa Nyamin Shrao se ma hokwai na erade a fo mu a kasache a tier four. O Freda on sa ebekano e de a tier four swasipa na bwafo so e damase. Royal Place Hospital and a Right Care Hospital, Kumasi Kenya, Siabrim. The Senic Hospital, Ewo Pachi, and number 2. Morning. Alpha Omega Hospital, Ewo Accra, Medina. Dr. Bewa Hospital, Ewo Krache, na Denase, Eye St. FF Specialist Hospital. Moti and come from my own idea by Erade and come, Ebreno Aso, the Juandiano Share and Penny Fonsa.
2: 96.1
3: Angel.
2: 96.1
3: Angel.